alipo ye narambile adzikondi dzao kuma sunga fanana nawo ndiwe aya ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana

alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana